0: dubolok ko.
1: Iya ko nga parsa dubolok.
0: Na di do ami parsa dubolok ko.
1: Hey, juara dung dam, juara pane. Molo parsa dubolok mon ho medong ani. Ala parsa dubolok na nyon ham medong ani.
0: Ba gabi ui pa ulak ko ta ipa wa.
1: Hare pe horwa.
0: Ilu ba ko sa tu ba ku tu ban selak karo be ndura. Paula.
1: Da hola kadre ba be ko juara lu barang.
0: Paula parsa dubolok.
1: Molo parsa dubolok mon urugi majena tamar babu ba dia.
0: Ijo.